0: rangaranga maha nau mai, haere mai.
1: Hui!
2: Tautoko.
3: Ka tuku tonu atu ngā mihi nui ki te matua ora, te kaihanga, te putake o ngā mea katoa. Ko te rangi, ko te whenua, me ngā tini taonga tuku iho mai, hei whai oranga mo tātou, mō ngā whakatupuranga katoa. Ka huri ngā mihi atu ke rātou kua whiturangi tia, huri kauata anō kia kōtu katoa e ngā reo, e ngā mana e ngā tini whanau ngā karangamaha huri noa, ko hau tēnei ko hori hapi mana, te kaituku pānui o te reo takiwā o tautuko e mihi atu nei, whai atu nei wa tātou pānui o te wā. E tika ana kia kaha tonu tātou te whakamaha.

0: e hoa mā, i nā te ora o te tangata.
1: Ko tēnei whakatau ki ka tukuna atu ki ngā ringa wera o tētahi hui. Ko te tikanga i a tātou e wehe ana ka tuku mihi atu ki ngā ringa wera mō a rātou mahi tunu kai. Ko tēnei whakatau ki e ki ana ngā mihi nui ki a koutou mō a koutou mahi.
0: E hoa mā, i nā te ora o te tangata.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.